0: fito da shi yanzu idan nan da minti 5 na kira ka baka hada ni da shi ba a bakacin kujerarka da an kai ni sel na cire lint din aljin handuna na cire komai daga ni sai riga aka hada ni da hardened criminals wallahi abinda naga suna yi har yanzu in na tuno abin tsigar jiki na tashi take cikin minti 5 sai ga commissioner yan sanda da kansa ba DPO gurin ba sai gashi ya zo wahan shi yau Yusuf kore nace ni ne yace fito yalla bai ke ba abin da suka yi min yalla bai yace ba shi na ba commissioner yan sanda yace kai ka hado shi da mota da dan sanda a kawo min shi nan Kano yau komai dare kada i kwana a Kaduna baka kawo min shi ba yace toran kai dade aka hado ni da mota da ni da yayana Alhaji Idi muka taho muka wuce gidan Galadima ka tabbatar ba su ba komai ba shehu ka ga yan gaskiya nace wallahi yalla bai ba su min komai ba yace to ka zo ka tattara kayanka ka tafi ya shiga gidansa dakin sa ya dauko kudi hard currency da pound sterling da euro da dollar ibana yace ka sai tikiti ka fita ka ba su guri yace da shiran ka dade bazan tafi ba menene ne zaka ce nace sai na tsaya na gyara sunana dan ce akai na ci kudi ni kuma ban ci kudi ba muka zo muka shiga shari'a sai da muka shekara 3 muna shari'a aka yanke hukunci aka ci su tara he da suka biya ni tara na asara da batar lokaci da suka yi naira miliyan 1 ta lokacin amma ban yi wannan ba sai da na tabbatar cewa da in tafi in gudu in koma America ƴaƴana wataran in sun tashi a ringa cewa kada Allah uban ku nan daga bashi aiki yaje ya saci kudin mutane ni mahaifi na ga yan duk abin da za a faɗa muku a kaina ba wanda zai ce ban da gaskiya zan mutu in ban muku kyakkyawan suna to kowanne uba so yake ya mutu ibe wa ƴaƴansa kyakkyawan suna yanzu kai ba mahaifinka kake magana ba a kansa saboda haka nace bazan tafi ba baban gida ma General Ibrahim baban gida shi ma naje yace da ni ka tattara ka tafi in ba haka ba za su daure ka nace da shi ya labe kai min ahuwa bazan tafi ba sai na gyara sunana Allah ya saka magajin rafin kwanta gora shi ya kira ni ya hada ni da wani senior advocate of Nigeria wani Yunusa Ustaz Usman banda kudi wallahi baban gida shi ya biya kudin wallahi nake gaya ma muka je muka yi ta shari'an nan shekara 3 duk abin da na mallaka he da na sayar amma dai na gyara sunana alhamdulillah na gode Allah ba wanda zai kallan yace barawo kuma wannan aikin radion shi ya bani daukaka kuma shi ya testing din resolve dina kuma haka za a yi ta yi da naji gurin Balaraba Musa ina gaya masa cewa eh da gangan suka yi ma haka shi ko da suki
1: tsohon sarki musulmi
0: mun taba wani wata hira da shi ya ji dadin ta muna nagarta aka ce wai duk wanda muka hira da su kudi suke bani miliyan 250 yaji baya jina sai ya aika aka kira ni annan gidansa mai yatti ina fadi na gaisuwa yace ya bana jin ka alagarta na shirinka dade ai an koran ishu an kore ka

abu na uku dogaro da kai mu koya wa mutasan mu dogaro da kai mu ma mu dinga dogaro da kanmu dukiyar da muke samu daga daga kasa wai me tunubi ine ne a Lagos har ya samu wannan damar da iya zama shugaban kasa hada kan jihohin Yaraba fa'i hada kan su yi da isa da izama gwamna ya dauko kwamishinoni daga duk sauran jihohin Yarabawa amma mu yanzu anan da Kano za ta baiwa dan jigawa kwamishina Kano jigawa fa ban kai ku da nisa ba wanda daman can tare ake to da za ta baiwa dan jigawa kwamishina sai a samu su su shiga rediyo su tabbambami su tashi hankalin al'umma haka kuma jigawa da za ta baiwa dan Kano kwamishina amma shi ya ba su kwamishinoni da suka gama tenuwarsu ya tura su jihohin su suka nemi gwamna ya taya su nema suka zama gwamnoni shine da izo neman shugaban kasa duk suka biya shi kuma yanzu yake musu ajanda da take ta kasar Yarabawa ce kowa ya sani kowa yana gani ana kallon zalunci karara a ɗeba dukiyar kasa a dinka kai ta yanki daya bayan tsarin mulki ya haramta to mu ba mu ce a hada kai dan a zalunci wani ba amma mu hada kai dan mu ce cikan mu da kanmu mu dogara da kanmu shi ma wannan tsarin na dogaro da kan ana da shi a rubuce a tsare shi shugabannin su yadda a zauna da su a hada kai tsakanin yan boko da su wai shine ba za su yi ba suna ganin kawai mu taron yan boko ne in mun isa mu shigo siyasar mana shikenan saboda mun shiga ba za mu iya ƙarya ba ba za mu iya tsafi ba za mu iya sawa a kitan kai ba sai su kada mu a zabe sai su ce ba mu iya siyasa ba to me ya hana tutun da sun iya sun samu mulki to su zo kuma ai musu tunani ai barbarar tunani su je ayi abin da yake maslaha ga kowa da kowa sai na hudu yin tsari mai kyau wato a turancin planning kenan zaka ga cewar an dade ana ta kuka cewar kamar Arewa ba ta da agenda kamar Arewa kowane yanki yana da agenda Arewa ba ta da agenda amma Arewa tana da agenda agendoji ma da yawa in fact agendar Arewan ce ta haifar da Najeriya a yanda take kuma kukan da ake yi na sake fasalin tsarin Najeriya so suke a tashi daga agendar Arewa a koma agendar su to kuma a agendar Arewa akwai adalci shi yasa kasar ta dore su kuma a nasu zunzurutun inda san kai ne ma kawai da sauki a'a to a hakan ma kuma ga agendojin nan a hannun kungiyoyi daban-daban amma wancan haɗin kan da na bayani shi aka rasa da yanda za a zo duk wanda yake da wata agenda ya zo a haɗe a tashi guda ɗaya sai kaga ana ta jan ƙafa sai na biyar tafiya akan tsari ba kawai ai tsarin ba planning daban implementation daban saboda haka duk waɗannan ƙasashen da muka lissafa za ka ga cewar bayan sun fidda tsarin suna bin sa sau da ƙafa yanzu Malaysia da na ba da misali duk kun sha jin tarihin yadda lokaci ɗaya muka wato shekarun 1960 ba abin da suka fi mu amma da su mahatir suka zo suka ce suna so su tabbatar ƙasar su ta shiga sahun manyan ƙasashen duniya a shekara 5 ga abin da za su a shekara 10 ga abin da za su a 15 ga abin da za su 20 ga abin da za su 20 din nan tana cika suka shiga sahun ƙasashen duniya suna kera motar su da kansu kuma wannan harkar yanzu har daga Turai da American ana zuwa gurin sa a koya shekarun 2019 kafin COVID-19 da muka je Malaysia suke gaya mana tunaninsu na yadda za su yi software

0: mata idan sun gama abincin rana si uploading, mazajen su si downloading a offices. Irin tsananin nisan kwatanta muku nisan da suka yi.
1: To ban san ko COVID-19 ta shafi wannan ci gaban abun koyen ko a wani level suke ba na wannan tsari. Wanda ka ba magana ke kera mota ake ko wayar kanta ba, a magana ake ta software engineering mai zurfi wanda turawa ma basu tunani irin wannan ba. Saboda haka duk wannan ya faru ne saboda sun yi tsari kuma sun bi tsarin, amma mu an kiyarda mu zauna mu tsari, an kuma an kiyarda a zauna a bi tsarin. Sai abu na gaba na kusa da ƙarshe ko na shida, muna buƙatar jagoranci wanda ba na siyasa ba. Muna buƙatar jagoranci wanda ba na siyasa ba. Yanda gwamnoninmu suka dinga yi alfahari da cewar ba wani babba ba gwamna ba, to yanzu dai ta fara cin musu duk waɗanda suka faɗi wannan. In ma za mu fito ƙarana mu faɗi sunayensu, ƴar Rufa'i da ice suwaye manyan a arewa, ai mu gwamnoni mu ne shugabanni, aka fa ya fito ya faɗa. Gashi nan yanzu ya shiga komai da idan da shugabancin da ake gaya masa da ba zai shiga wannan ba, in kuma ya shiga da tuni a fito wallahi. Da muna da jagoranci, mun fayi shi fa ba da dadewa ba a rayuwar nan tamu. An manta sanda sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, Allah ya ji kansa da rahama, zai yi waya ya sa ko ya hana a Abuja ko a Lagos, sun hana Lagos. Mahmud Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, Sheikh Mahmud Abubakar Gumi, sau nawa yana zai tashi ije ofisoshin shugabanni ya tsawatar abin akan abin da iga ane ba daidai ba, kuma a amsa a bashi hakuri a ce da ba sai ya zo da kansa ba, makar makallahu da ka kirawo mu ai kuma su gyara shugabannin kasa ake wa haka fa. Amma yanzu fa kana da wannan gatan, wa kake da shi wanda zai iya tsawatarwa idan wasu suna ba daidai ba? Ko tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso misali na biyu, da shi ma ya taba cewa ba wani babba ba gwamna ba, to yanzu kuma gashi nan gwamna ya ce masa yana so ya girma, ya ce a yaro ne, kuma ya nuna masa cewar a ba babba sai gwamna din. To da ya hakura an gina shugabancin da ake ta nuna masa ana so a gina, da ya isa yanzu gwamnan yi masa haka? Da shi abban ya isa yi masa haka? Tunda sun ce sun sunnanta, sun ce ba wani babba ba gwamna ba, shikenan abban yi abin da ya ga dama shi ma, kafin Allah ya sa su gane mu dawo mu gina irin shugabancin da nake magana. Saboda haka irin wannan shugabancin da muka same shi a baya, irin su Hassan Usman Katsina, irin abin da suka rika yi ka ba sa gwamnati, amma sun wa'are wa gata mai yawa. Alhaji Aminu Dantata, Allah ya ji kansa da rahama, yayi wa arewa gata mai yawa ba tare da yana cikin gwamnati ba. To irin su ba kuma a daidai ku ba, nake cewa sai mun sami irin wannan shugabancin da zai zamana ga attajiri, ga malami, ga tsohon ma'aikacin gwamnati ko wani retired ma'aikacin tsaro, duk sun hada a matsayin wani committee wanda za su zauna su kalli al'amuran al'umma. Idan ana ba daidai ba su ce kai ya isa haka, su tsawatar kuma kowa ya bi. In gwamnati ce su je su same ta su ce ga abin da ya kamata a yi, kuma a amsa musu a yi. To in ba mu samu wannan ba, to ba mu san ranar da siyasar mu za ta gyaru ba. Abu na ƙarshe shi ne na bakwai, neman tallafi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da muka yi, duk iya ƙoƙarinmu, kuma muna buƙatar mu koma ga Allah, mu miƙa masa wuya, musallama cewar shi kadai ne ya iya, shi kadai ne zai mana, shi kadai ne mai yi. Umarni ya bayar cewar mu tashi mu yi aiki, cewar ba zai canja mana halin da muke ciki ba sai in mun canza daga sakarcin da muke ciki. Saboda haka mun samu halin wani hali da muke ciki, mun samu mun tsinci kanmu a hali na sakwarkwacewar shugabanci, kuma Allah ya yi alƙawarin ba zai canja mana ba sai mun canja. To waɗannan matakan da na faɗa shi ne ɗan yunƙurin da nake ganin ya kamata mu yi na daukan matakan gyara a siyasar mu ta yau, to da mun koma ga Allah subhanahu wataala sai ya sa albarka a dan yunkurin da muka yi, sai kaga gyaran ya samu da yardar Allah. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na dalla
2: a madadin wannan zama dukkan muna godiya kwarai da shi da irin wannan gudunmuwa da aka bayar. So za mu saurari mutum biyu ko tambaya ko tahliki ko
3: assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.

a'a to kar ka zama sanadin da za a ci mutuncin dan haka dai kawai ka zama alƙali abun nan da nayi wa wani yanzu in ni aka yi wa yaya zan ji to sai ka zama alƙalin kanka da kanka kaga kai wa dan uwanka nasiha ki shine abin da babu kin nawa to in za ka tsaya da nasiha imaninka ya cika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim kun fa a jama'a cikin komai fa ko da wasu abubuwa ne da kake ganin zaka yi zan yi in na zo na babbake wasu ila sai ka ji ka tafi kana jin haushi da goyi da jin barin ba ku wani wata hikaya a cikin kasidar Begum Muhammadu ya cika mana zuciya akwai wani baiti da ake cewa kaka ni kai da bakin ciki nan duniya wa zan yi kara gun sani wa yoniya ko kuma nai kan kuma ta dama ita wannan kasidar ta mutum bi ce mal na kabar da malan a ci kusanka ke mal a ci kun wannan yayin farkon baiti sai wannan ya karasa in wannan haka haka daga farkon ta haka shi Begum Muhammadu ya cika min zuciya sai ce a cikin ta ba shauran mahalli ko da to wannan iya Begum Muhammadu ya cika min zuciya malan na kabar ke a cikin ta ba shauran mahalli ko da malati sai dawo wallahi garwashin bi dar sado da shi shi kuma sai ya kona sassan zuciya wayoniya haka haka haka haka suke wannan yayin farkon baiti wannan ya karasa wannan an gane ko shikenan ala cikin yin zikiri akwai wani ashe ya kulla shi so yake ja kasida in ya sai ji wani can ya kama yayi wajen yunkuri wajen sai ji wani ya kama ya ja shikenan ashe ya kulu shi kasidan nan da yake ba shi ma so yake yi ya ja to ka san lokacin masu kasida farkon su faro daga farko duniya ce shi kace ga bakin ciki wai ya kashe shi ko ini kaka ni kai da bakin ciki nan duniya ce shi kace ga yawa to duk sau da komai sai a yi shi gwargwadon yanda ni zan ji an ban haƙƙi na kai ba ko kun gani to an yi nasiha kenan abinda ka so danka da kanka ka so wa ainihin dan uwanka to imaninka ya cika amma an kan cewa zaka zama shehu da nau ko waje ba ka ce naka ka ce na mai karaman karfi to a cikin imaninka akwai wani wawulo akwai gibi imaninka bai cika ba Allah ka ba mu imani muttafaqun alai Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi to babun wannan babi kenan fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar zai mana bayanin mutum musulmi ana ji ko yayi iyayensa yayi umarni da kyakkyawan aiki yayi hani da mummuna amma idan yana da ahaliya an ji ko dole sai an sa wannan sharɗin in ya sani ai wani sai ko ya auna abu da tunaninsa ko ba gani ba sai ga ya haramta halak wani kuma sai ya halatta haram to bayan ilimi ya tabbata an fahimta ko kuma a alal aqalla abinda aka zaka ce a yi din kana da ilimin sa shikenan ba sai ka zama malam irin komai din iya abinda zaka faɗa din dai ka tabbata cewa ka faɗa ne bisa ilimi ba wai kawai saboda wa'azi daɗi ko waje ba shikenan sai mutum ya tsara wasu abubuwa yana ɗauka daidai yake nan kuma ya halakar da mutane bari mu baku misali lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum Zainaba ta kama shi ana sanyi hunturu sai zo sai da ƴan uwansa to ni fa nayi mafarki na samu kaina cikin halin Zainaba yaya za a yi sai suka auna da hankali ta ai idan ce ya samu Zainaba wanka yake yi so ai kun ga yanayi na sanyi sai to in dai kana da Zainaba fa sai kai wanka

in ka je ka sai ranka yana zai afsa ji dadi amma an haki mun dalai na nan in ka sai da gobura ranka yana ne sai ya amsa sai ya ce da haki mun ranka yana ala gaisuwa wai yanzu ba da shi kake magowa an gani saboda mulkin nasa daga nan ya gangaro yana karkashin wancan ko kun gani shi kuma haki mun dalan in ka sai ya labai ya ji dadi ya ma jinjina in suna tare da sarki in kawai magana sai ce da sarki ran sarki ne ana gaisuwa wai ba da shi kike ba ko an gani to haka abubuwan su yaron sarki sai a ce da shi sarki yaron alhaji alhaji yaron malam malam ko wajiwa alaga zuwa yana amsa in babban malam din yana da in ka sai alaga zuwa sai ce suna magana akan sallah ai haka ne ko wazo da ka mu ne biyayyen al'umma to sai Allah ya ce tambarin mu shine ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar siffaku ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuna umarni da kikkiawa kuna hani ga mummuna wa qala ta'ala ubangiji ya fada khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid 'anil jahilin kai riko da rangwame ya rasulullah shine khuzil afwa kai umarni da kikkiawa wa arid 'anil jahilin ka kau da kai ga buran jahilai to wanda yake nuna yanzu kai wa'azi sai ka dan jure wasu abubuwa za su dan ringa tasowa kun gane sai ka dan shanyi kar ka zama mai raki kai ba ko wajiwa sai ka dan daure hada ma yanzu ga ya ma ina go to wa qala ta'ala wa yaji yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمني شاشن su da shashi majibunta juna ne kuma ga siffar su suna umarni ne kikkiawa su hani ga mummuna ana ji jama'a wa qala ta'ala ubangiji ya fada cikin wata ayace lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa

0: masu sauraro barkamu da dawa daga sashin mu na karban tallace-tallace daidai lokacin da zamu kasance tare da ku din domin ji daga gare ku kusan labarin da yafi daukar hankalin ku a daidai wannan lokaci yan mintuna biyu zamu ba masu sauraro din ina ga Haruna bari mu dan dauki wasu daga cikin sakonni na masu sauraron mu ko mita 93.1 assalamu alaikum
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na barka da shigowa da muke tare.
1: Barka dai kamar tare da Ahmad sunana Saifullahi Sharukan daga Kurna.
0: To Saifullahi barka da shigowa.
1: To barka dai naji yanda kuka shirin wannan labarai. Amma ni abin da ya dauki hankali na shine wata tambaya da sashen Hausa na BBC suka yi. Na cewa wa ina ne ranki aje sinadarin uranium dinta. To ni malam kamar ina gani yana cin inda suka ga ya fada cewa da saje shi.
0: Amsar kenan ko?
1: Amsar kenan yana inda suka ga ya fada cewa saje shi.
0: Sai Allah ya sa mu dace.
1: Nagode sosai da fatan za ku tashi kallo.
0: To muna godiya sosai Saifullahi mita 93.1. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am barka ka dai da muke tare.
2: Ban kamal fatan kuna tare da shi Umar Bakani daga nan karma hukumar tabbata.
0: Barka da shigowa.
2: Barka gare ya ji kamar alhamdulillah di Allah bada kuka mana duk sun ji hankalin mu musamman ma labarin nan na magana karan albashi to gaskiya da yana da kyau a ce ma'aikatan Najeriya a ci albashi gaskiya ya kuma 100,000 saboda yanayin tsadar rayuwa da ke fama da shi saboda yanayin ababen hawa ga yanayin kuma da ne kai yara makaranta ga abubuwa ne da yawa ne na rayuwa da kullum gaskiya da kyau a ce albashin ya fama haka da bacan Allah samanta ala ya fara mana jagora ya musu mana bakani ke daga nan karma kuma dan mata da banda ta shi lafiya
0: to muna godiya sannan akwai wannan sako da Shamsu Umar Bakani ken ya turo da ke cewa inna lillahi wa inna kenan rasuwa a daren jiya Lahadi bayan gajeriyar rashin lafiya kuma za a yi jana'izar ta da wannan safiya ta Litinin a kofar gidan Dogodan Bata kenan da misalin karfe 8 na safe to ubangiji Allah ya jikanta Allah ya kyautata makonci mu kuma idan tamu ta zo Allah ya samu cika da imani Haruna sallami wa koyi zami sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da kawo musu irin wannan sharhi in Allah ya yarda
3: to Allah kai mu gobe da alheri
0: amin ya Allah to a madadin Haruna Ahmad Bultu wanda muka kasance tare da shi Kamaluddin Muhammad nake cewa mu je ga shirin mu na tsokaci
4: na fara da sunan Rabbu Allah ilahi na iso domin tuba ina da yin salati ga annabin Muhammad shugaba manzon karaba ilahi ga ni yau na zo gare ka
5: Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da saki saduwa a cikin wani sabon shiri na tsokaci shirin da muka saba kasancewa tare da Malam Ahmad Tijani mai salati inda ba da ke zama tsohon director mai kula da makarantun Islamiyyu da kuma ilimi mai zurfi a nan jihar Kano shirin tsokaci shiri ne da ya saba tattauna batutuwa daban-daban musamman ma game da abin da ya shafi tarbiya da yadda za a tarbiyanci yara da su ma kansu matasan da kuma yadda ma iyaye za su mu'amalanci ƴaƴansu kamar yadda aka saba a yau shirin za mu ɗan yi muku tsakure musamman ma game da shirin da muka gabatar na musamman na sallah da fatan masu sauraro za a yi sauraro lafiya
6: sannan masu harkar nan ta siyasa su ma su dubi zatin Allah kar su nemi su gurɓata matasa da abin da za su gurɓata su tunzura su a zo ana tawo mu gama tsakanin musulmi da musulmi wannan fa dai daga makami tsakanin musulmi da musulmi an ce manzo Allah sallama ya gaya mana wanda aka kashe da wanda ya kisa fa duk yan wuta ne duk wanda ya daga makami tsakanin musulmi da musulmi da wanda aka kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan shi aka kashe shi ya kisa kai in an ce dan wuta ne ai ba mamaki to fa ma balul maktuli shi wanda aka kashe me ko nasa ishe shi ma yana da kishi riga shi akai da ya samu dama shi zai kaddamar
7: zuciya kawai
6: zuciyarsa ina malamin bin niyati to dan haka dan Allah manya masu kokarin mulkar mu to ku dade ku fara mulkan mu da kawo zaman lafiya babban abin da za ku nuna mana shine kuna da daraja da mutuncin da za ku iya kwantar da tarzoma a duk inda take amma lalle muna ganin duk mutumin da aka zabe shi ko kuma ake so a zabe shi amma tarzo ma ta yawaita a cikin zugarsa to lalle masankali ba su zabe shi ba mutumin da ake so za a zabe shi ya zama wani abu a sha'anin shugabanci amma duk lokacin da ya fito zugarsa sai an samu tarzo ma to kai ka san buri ya kama da mutum
3: gaskiya dai ka
6: ko kuwa
3: da alamar tambaya
6: akwai alamar tambaya tun mutumin da zugarsa ba zugar arziki bace ana yawan fitina a cikin zugarsa to gaskiya an ki zaba sama shi ya jawo kansa to da haka mu a tsokacance muna ganin masu hankali su zuba ido duk wani campaign da za a yi maka to campaign ɗinka na farko kaga zugar mutum me take kawowa
3: to suwaye a zugar
6: suwaye a zugar zaman lafiya take kawowa ko akasi din me kawo akasi to fa an san da ganin kura ta ci mutum
3: to
6: in ka danka mar amanar ka to kai ma ka san abin da ka danka eh in ka jefa ma kuri a ya hau kan lamarin ka to fa sai abin da ka gani bai kyale lafiyar ka ba ta zauna lafiya ba bai kyale tunanin ka ya zauna lafiya ba bai kyale jikin ka ya zauna lafiya to kuma dan me zai kyale dukiyar ka ta zauna lafiya to wannan kenan sannan kuma har yau dai
3: na ga wannan gabar tun da an zo batu ne na kakar siyasa yanzu da to kamar su iyaye wani jan hankali za a yi gare su domin su ringa jawo su kansu ƴaƴan nasu kunne akan bibiyar irin waɗancan ƴan siyasa ka a ringa amfani da su
6: to alhamdulillahi dama dai shi ubangije madaukakin sarki ya ga yawa iyaye bai basu a boye ba ya ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko iyaye lalle ku tsamo kanku ku tsamo iyalinku gaban shiga wuta to ka sauka duk wanda zai je daga makami ya da tsanan uwansa yanzu nan mun karanta hadisi cewa wanda ya daga makami a tsakanin musulmi da wanda aka shaida da wanda ya kisa duk ɗan wuta ne to kaga uban da ya bar dan sa ina rakabar mutanen da suke ba su da ya ga ya ga dan sa tun yanzu kur ahir kan je ka kan gani in dai ni na haife ka isa shi a daki ko da kwange mu ake mar uban sa dai uban sa ne
3: haka yake
6: in naji in na gani fa ban yafe ba ka kusan ban yafe dina ba za ta bi ka har kabarin ka yi masa kalmomin da lalle zai tsorata ballantana yara masu tasowa kuma da ma can an fada balatar kamar lazina zalamu fata masa kuma naru kar ku karkata zuwa azzalimai sai wuta ta shafe ku daga lokacin da kaga danka yana dan rakabar yan zuke-zuke yan shaye-shaye ai azzalimu ne kenan mutanen da suke zalunta kansu lafiyar nan da take uwar jiki suke gurbata ta hankalin nan da yake shine dan adam suke gurbata shi to kuma idan kaga danka yana rakabar masu gurbata tunanin su da hankalin su ka bar shi to ai kaman ka kai shi wuta ne
3: to subhanallah
6: wancan umarin da Allah ya bayar baka bu ba bangaren su kuma ƴaƴan duk mutumin da ubansa fa yayi mara nasiha yayi kiji to kamatu dinu tudanu wa kamata fa'alu tujza yadda ka aikata haka za a yi maka duk abin da kai wallahi sai an maka sama da shi an yi wata hikaya in sahat an ce wani bawon Allah da dan sa suna zuwa gona sai yake wa dan kamar zaburarwa kai ka dan yi da gaske mana kai da gaske mu kai kunyan nan mu yi kaza mu yi kaza dan mu samu abin kanmu yaran sai ya fusata irin gabayen yaran nan saboda haka sai ya kan uban ya daga shi dan fara shi da kasa a kurin kunya to tun daga shi sai shi ne ya tashi ya karkade kasarsa a nan sa wasan abin da ya fada ba ana nan wannan yaro sai ya gano wata uban ya daure mai gindi da ya tabbata yana santa ya aure ta Allah da ikonsa sai ga dare mishi ana nan yaro shi ma sai girma sai gashi ana tafiya da su biyu suke tafiya tafiya kuma ta zaba su uku da da da uba da jika to shi ma wannan dan da ya kada ubansa shikenan yaro ya dan taso sai yake masa tsawa cewa waye da gaske to shi ma sai mai madda martani a ƙarshe sai ta kicime musu shi yana ganin shi ma matashi ne mai karfi shi kuma wannan yaro ya kawo karfi suka kece da kokawa a gaban kaka yaro karami ya daga wannan na tsakiya uban kenan idan farashi da kasa
3: subhanallahi
6: ijawo fatanya zai kaddamar mar kakan ya ce kai ni ma da ya kada ni bai buga mun fatanya ba to kaga kamata fa'alu tujza abinda ka aikata irin sakamakon za a aljaza'u min jinsil amal
7: na'am
6: sakamako yana daidai da irin aiki saboda haka wannan iyaye ga daurin da ya kamata su yi kenan kuma ba iyaye kawai ba kwanan nan Allah ya saka mai martaba khalifa da alkhairi muna yin wani taro na almajirai da ake yi a masallacin juma'a bayan an gama sakon sarki gare mu mun kaman almajirai da ake gayyata mu mai wannan addu'ar yace Allah kowa ya ga almajirin sa kowa ya fada a masallacin sa irin wannan tambayar da kai iyaye su sa ido akan yayan su shugabanni masu gida kenan su sa ido akan yaran su su yi musu tsawa su yi musu nasiha kar su shiga cikin abin da bai kamata ba domin abubuwan da basu kamata ba sun fara shigo mana irin waɗannan abubuwa marasa daɗi da ake ji sun fara shigowa Allah ya kiyaye sannan sakonsa na biyu lalle ya tsaya da addu'a dan ba mai mana maganin waɗannan miyagun abubuwa sai addu'a sannan kuma lalle ya tsaya akan tarbiya duk wanda Allah ya bashi da to hutu bai same shi ba ya tsaya tsayin daka ya ta tarbiya domin daga tarbiyar nan ne da a samu al'umma ta gari shi ko ana cewa law an safan nasu la sarah alqadi idan mutane suka yi kansu insafi sai alkali ya huta yawa to wannan kenan to haka na kuma kowa da kowa ya kula to kuma da abinda na so maganan ma kamar sai dai a wani haduwa ta gaba da na so ni alislamu wato ilajul wato walislamu alaja mushkilatul faqari bi amraini asasi yayini da wannan mawdu'in na son kawai
7: ai dai kana zama muna da kamar minti 7
6: to ai ba zai shi ba to amma dai alhamdulillah
7: ta abin da yasa musima
6: to da abinda na son magana akai kuma gashi wannan gabatarwa ta cinye kamar lokacin wato shi musulunci yana kawar da talauci ko yana treating din talauci ta hanyoyi guda biyu muhimmai wayannan hanyoyi guda biyu sune na farko ihtiramuhu alkarama alinsaniya shi musulunci yana girmama karama dan adam mangije madaukacin sarki ya ce wal karkaramna bani adama hakika mun girmama dan adam to dan haka girmama dan adam yana kawowa kauda talauci mutane za su yi mamaki kamar ta yaya to mun shiga cikin mawdu'in sati na gaban Allah da za a ji kanin kawai za mu faɗa yau na biyu kuma almubadi'ut takaful al-ijtima'i abinda yake kawar da talauci a cikin al'umma wato mabda'in jibinceceniyar juna da taimakekeniyar juna tsakanin al'umma kowa ya kokarin taimako ya mika wa dan uwansa yadil auni wal musa'ada sawa'un dan uwanka ne na kusa sawa'un makocinka ne sawa'un na nesa ne sawa'un dan kan hanya ne sawa'un musulmi ne sawa'un kafiri ne kowa ka mika masa taimako wannan yana kauda talauci shi ma to mun shiga cikin dogon karatun in Allah ya da za a ji tafsili abinda za mu tumfaye da shi yan uwa ga damuna ta tawo damuna gashi ta gabato to wannan da gabato da damuna wata rahama ce da wata albarka daga Allah ta tawo mana manoman mu tsaya dan ana ta cewa taki yayi tsada amfani baya tsada kaman ba za a yi noma ba a kul ka dauka a ranka kai manomi wannan noma da kake ibada ce noman nan da kake yi ibada ce
7: me zai ce kamar taya ibada kenan
6: eh to ai yin faki ne shi ko ciyarwa ce ita ko ciyarwa babu abinda manzo Allah sallama yake so dan adam yayi babu abinda Allah yake so mutum yayi irin ciyarwa ka duba fa hadisi manzo Allah ne ingatacce ya nuna mana wata karuwa kishirwa ta cin mata sai ta zo ta sami wata rijiya amma ba guga sai ta shiga cikin rijiyar ta shawo ruwa sai ta fito da ta fito sai ta ga wani kare yana kamar lasar ƙasa yana lallagi wato kishirwar ta cimmar sai wannan karo ta ce oh abinda nake jin nan shekaran nan yake ji sai ta tube huffinta ta zabari da galanta ta ɗebo ruwa ta karkatawa kalan nan ya sha sai Allah ya gafarta mata hadisi ba mu ji an ce ta tuba ba ba mu ji an ce ta yi kaza ba a'a kurin wannan ta yi sai Allah ya gafarta mata a cikin irin abubuwan da muka faɗa a baya ai mun sha faɗar cewa kauda kazanta ma ga barin hanya ina kawo gafara to ciyarwa ba karamin abu bace to ba wanda yake ciyarwa irin ainihin wato manomi domin shi manomi shi yake ci da mutum yake ci da dabba yake ci da tsuntsu yake ci da kwaro yake ci da wanda ya sani yake ci da wanda bai sani ba yake ci da wanda ya gani yake ci da wanda bai gani ba ba wanda yake da wannan damar ta cewa irin manomi kuma gonarka zai barbado kwari da su ci musamman su tururuwan nan da har Allah saboda darajarta har suraye mata Qur'ani suratul namli tana cin amfanin
7: gona
6: tsuntsaye suna ci har irin su hudan nan da Allah ya ambace shi a Qur'ani sannan mucizai su ci sannan dabbobin waje su ci dabbobin gida su ci
7: an kawo
6: tun ma a gonar duk ba su kiwon nan ba gonaki suke shiga ba
7: haka
6: a ci karmami a ci waye da baka jara ba a samu lada ne jikir sannan uwa uba kuma ka kawo al'umma su ci lauma daya idan mutum ya yi in ta dauro sai Allah ya gafarta masa saboda ita to don haka kira da muke yi kar mutum ya yi rauni in mutum yana da gona goma ya saba noma ta ya noma kuma muna kira ga mahukunta su dubi zatin Allah takin nan ya zama sinadari noman nan baya yiwuwa sai da shi
7: an saba da shi
6: amma ba ma an saba ba in ba a yi da shi ba asara ake yi to mutum ya je ya duka ya noma ya wahala kuma amma ya asara duk hanyar da za a taimake shi akalla ko da kware da ta je ta zuci ai masa a sauƙaƙa takin nan a sauƙaƙa kayan aikin nan na noma yadda ba za a launana zukatan mutane ba dan da yawa muna jin manoman suna dan wani maganganu cewa ai amfani baya tsada ba ma za ka mai da kudin ka ba sai ka sai da buhu kaza za ka sai take siyar din ka siya albarka ta Allah ce dama suna cewa albarkatu tushtara bil mali wal khidmati ita albarka ana siyanta da dukiya ana siyanta kuma da hidima to wannan hidima da kake wa al'umma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo maka ta inna baka zato saboda haka dai muna kira da kula kira na biyu mutanen cikin gari da guraren da magudanar ruwa suke to lalle a tsaya tsayin daka a tsaya tsayin daka a ainihin wato shi yashe magudanar ruwa domin ambaliyar ruwa wata irin asara take jawo da bata da iyaka ruwan nan baya da lokaci ana yin sa da daddare ana yin sa da rana ana yin sa da kowane lokaci
7: wan farkon nan ma da aka yi na kusan gidaje biyu zuwa uku can wajen hanyar mu gidaje
6: sun zube to duk ba nan yake jawo ba magudanar ruwa ko muna kira dazun nan da asuba abin da ne ta ololo kenan a masallaci nace lallai kar a zuban mana da timbi domin tun kamar kwana uku nan dama sai da nasa duka muka komitin mu na elders na unguwa yaran mu matasa suka kwana suna yashe kwatocin mu tun karfe 10 na dare suka fara Allah ya saka musu da alkhairi basu gama ba sai karfe 4 na dare aka danyi musu shayi da dan abinci suka ci to wannan guri an gyara shi an kyautata shi an share shi yau da asuba nace to sallah kar mu ga mutun ya zubar mana da timbi cushe mana kwata ba za mu yadda ba kar mu ga mutun ya zubar da yayanka dabba jini shi ita kasa ba shanye jini take ba shi kuma jini kamar da malamin jami'an lafiya suke faɗa akwai cututtuka da yawa a cikin sa idan aka bar jinin nan inda aka yankan nan ya daskare karshe iska ta dauke shi ta kai shi inda ba a zato aka sheka aka kamu da ciwo kai ka jawo to nayi magana mai yawa gashi ban za tsokace ina yi don Allah duk inda ake yin yankan nan to da Allah a rufe jinin ko kuma a wanke shi ya shiga kwata ya tafi. Sannan akwai yara masu sha'anin babbaka. To ita ma nan babbaka da ake alhamdulillah aiki ne mai kyau, sana'a ce. To amma su guji ba wa yara kafansa ko mukamikin akuya ko rago a shigo da shi gari ya zama matsala. Kaga zankalelan wa yake da suna kafansa
7: a cikin al'umma,
6: a cikin gida yara sun kawo shi. To na me kuma karshe a jajjefa shi a kwata ita toshe kwata shi ba da kowa zai ba. To da Allah da abin da yake zai kawo mana tsafta da ci gaba a rayuwar mu, to Allah a daure a yi shi,
7: na'am,
6: a daure a yi shi,
7: na'am.
6: To da gana daga hannu
7: cin ya cin bana
6: karshe muna da ya kara jaddada godiyar mu ga wannan gidan radio mai albarka na arewa. Muna kuma kare masa addu'a kamar yadda muka yi da farko. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara raya shi, ya kara wata goma, ya kara wata goma, ya kara wata goma, kamar yadda Bahaushe yake cewa Allah ya sa mu ga tabadin badin badin badada.
7: Amin.
6: To su ma Allah ya sa su yi gwammai suna ta wannan ayyuka.
7: Amin.
6: Amma dai tsokaci abin da ya gaya muku nan, to da Allah ku yi kokari ku kiyaye shi, kar ku ji yadda mutane abin da zai sa su tunzura. Wani da ya zo zai tunzura.

0: da sabon sinadarin Dangote Classic.
1: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
1: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
2: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata.
1: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
3: Gasar nan har sai kayan sun kare.
1: Da ni da Maggi haduwa mai armashi.
4: Wash Allah kaina yana mani ciwo
5: Musa ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizan ka
4: anya wannan ba jifa bace daga ƴan ada
5: a ya naji jikin ka yayi zafi rau wai ka dai ji amma gwaji ko
4: kwarai naje duba ma ka gani
5: haba ko da naji ba wata jifa zazzabin malaria ne ke damun ka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na Luta Luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karbi wannan ka sha
4: Na gode na ji ni garo mamala
5: Luta na rukunin Artemeta da Lumifantrine wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a cikin

0: To, ni an haife ni unguwar Indabawa cikin birnin Kano a shekarar 1975. Wannan unguwar a nan na tashi kuma a nan na fara karatu na addini kamar yadda yake a tsarin zamantakewa mu. Ana fara da karatun allo ne, kuma na fara karatun allo na makarantar Malam Habibu, wanda a nan ne na yi karatu na gaba ɗaya na allo. Daga nan kuma na shiga primary ta Asasul Islam da take Shahuci. Daga nan kuma na wuce makarantar karatun addini mai zurfi ta nan da Shahucin, wanda aka fi sani da Aliya. Nan ne na gama karatun secondary a shekarar 1994, sai kuma wato na shiga jami'ar Bayero. To a wannan shekarar, na shekara ta farko mun zo shekara da mu shiga shekara ta biyu, kuma sai na sami jami'a ta Niger, jami'ar Sai, jami'ar Musulunci ta Sai. So sai na koma can, a can na yi digiri na farko. Kuma bayan na gama digiri na farko, na dawo na fara aiki da makarantar mata ta Ansar Girls College, wadda yanzu ake ce mata Hajiya Zara na Nono College. Kuma da ita Hajiya Zara muka fara aiki, kuma Allah ta'ala ya gafarta mata, yi mata rama. Tana ɗaya daga cikin waɗanda ta wato haska mana yanayin aiki da jagoranci da gudanarwa. Allah ta'ala ya gafarta mata. Daga nan kuma na kuma wato umar ilimi ta jihar Kano, kuma daga nan naje na yi ƙara karatu a dan jami'ar Bayero, na yi masters a sashen nazarin addinin musulunci. Bayan na gama masters kuma aka ɗauke na aiki a wurin a wannan sashi, kuma da ɗora na yi digirin da girgira a wannan fanni jami'ar Bayero ɗin. Yanzu har yanzu na koyarwa a jami'ar Bayero.
1: Misali su yaji ɗan tarihi taƙaitacce, wanda kuma gashi an samu na ibi na magayi Dakta Alhaji Kansa, Allah gafarta masa, ya aka tsinci kai a wannan lokaci zuwa rayuwa da aka yi da malam?
0: Wato tun kafin mu tafi jami'a, musamman muna Aliya, mun fara jin karatun malam ya yana ta yawo tsakanin musamman ɗalibai, sai muka fara dan zuwa jin karatunsa a jami'ar Bayero. Kuma muka wato kayatu, karatun ya kayatar da mu kwarai da gaske. To bayan lokaci ya zo mun tafi jami'ar Musulunci ta Sai, sai ya zama muna can cikin ikon Allah, wasu dalilai anan sai ya sa malam din ya bar Kano, sai ya koma jami'ar can, kuma aka dauke shi a matsayin malami. To zuwansa can sai zama wato mu mun ji daɗi. Na farko gashi daga Kano yake, na biyu mun fara karatu a wurinsa, na uku a lokacin dama muna shekarar farko, irin kamar muna baki, muna buƙatan duda cewa a jami'a ne, amma muna buƙatan wani wanda zai zame mana kamar uba, da zai ringa nusar da mu al'amura, tunda jami'a ce na kazo, na zo wannan, ya zo daga Cote d'Ivoire, wannan daga Burkina, wannan kowa daga kasarsa,
1: a wace ƙasa kenan?
0: A Niger. So kaga muna buƙatar wannan, har yanzu a wannan lokacin muna buƙatan ɗimin iyaye. To kwazam sai Allah ta'ala ya kawo Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, Allah ya ci kansa, jami'ar ya fara koyarwa, aka ɗauke shi ya fara koyarwa. To sai zama da ni da akwai abokin karatuna, wanda tun kan lokacin tare muka yi komai, da tafiyar ma daga nan muka tafi Jaraba tare muka yi, Dr. Diyaudin Balarabe, yanzu malami ne a jami'ar Abuja da ke Abuja. To sai zama ni da shi, tunda wannan bawan Allah daga Kano yake, mun kusance shi kwarai da gaske, kuma dama bai ji da iyalansa ba, a lokacin shi kadai ne a gidansa, wanda yake na masaukin malamai da yake cikin jami'a. So muna zuwa kuma ya bude karatuttuka ma, bayan karatu na tsari da ake yin sa ajujuwa, haka ya bude karatuttuka da yamma. To tun daga nan dai sai zama mun sami shakuwa da shi kwarai da gaske, yana ba mu shawarwari dangane da abin da ya shafi karatuttukan mu. Allah bai ba da bai tsara cewa ya zauna tsawon lokaci a can jami'a ba, sai wasu mutane, manyan mutane daga nan Kano sun tafi can, mun gansu a lokacin muna ta murna ma zuwansu, cewa mun gaga ya mutanen gida sun zo. to amma daga baya da muka ji me suka zo kuma sai hankalin mai tashi jai sun zo ne lalle su ma tafi da ba wai su ce koma ba ma wai sun zo su tafi da shi ne dan suna cewa su wakilai ne kuma abinda aka wakilta su sun zo su taho da shi ba sun zo su ce masa ya dawo ba su taho da shi Kano to dai ya ba su hakurin cewa tun da dai an yi alƙawari tsakanin sa da jami'a to sai a bari a hakura ya kai har ƙarshen wannan watan da aiki sannan sai kuma ya dawo to sai ya hakan aka yi kuwa bayan ya kai ƙarshen wata ya dawo Kano ya ci gaba da koyarwarsa da yake gudanarwa to sai zama duk lokacin da muka dawo za mu je mu gaisa mu ta hirar ma jami'a din tunda shi wata guda ne ya zauna abubuwa da dama ma bai san su da suke cikin jami'an ba to sai wannan yasa duk lokacin da muka dawo za mu je mu abin nan to har bayan mun gama kuma na zo lokacin na aiki na fara aiki da su Ansar Girls College Hajiya wajen Hajiya Zara sai wani lokaci na zo gaishe shi sai ce ma ai yanzu gaskiya ga makaranta Darul Hadis an bude an nan dorai bai kamata ce kuma na wani waje na koyarwa ba na ba da uzuri a lokacin kamar har na tana masa shi ma irin uzurin da ya bayar lokacin da aka zo aka ce ya baro jami'a na ce masa insha Allah in zuwa wani lokaci tun da ni ma an dora min ma wani bangare a cikin makarantar da zan kula da shi na ganin za mu dan dau lokaci kafin a ce kuma na dana amma dai tunda akwai bangaren da na mata aure a sabon Lahadi to wannan zamu iya zuwa zan iya zuwa a ci gaba da kula da shi to sai na fara da wannan bangaren kuma yau da gobe yasa abubuwa da dama ya yi ta wakilta ni ta jana a jiki da dalilansa da yake ganin cewa hakan ya kamata ya yi har kuma lokaci ya kai din da ma na bar ita Ansar din kwata-kwata gaba daya na dawo Darul Hadis tunna koyarwa na zama principal na zama kuma director ma na makarantar Darul Hadis gaba daya kuma aka zo aka bude wato masallaci kuma ya san cikin limaman masallaci na Juma da kam salawat muke ta yake ta fama har in yazo sai zama shi ya ma daina mayin khutba sai mu muke yi da ni da Dr. Kasim Ramadan da Professor Ahmad Murtala mu ko muke ta khutba shi kuma yana yin khutbar Idi to bayan shekara biyu haka uku da ya khutbar Idin kawai wani lokaci sai kuma ya ce to ni zan ci gaba da khutbar Idi ma saboda haka sai zama yana nan ma duk khutbar Idi ni nake gudanar da ita kuma cikin hikima ta Ubangiji Allah ya kawo shakuwar mu da shi kwarai da gaske ya zama kusan komai nasa da suka shafi masallaci makaranta gidansa abinda ya shafi karan kansa kuma abinda ya shafi lafiyansa da sauran abubuwansa na rayuwa kusan duk gaba daya ni ne akai ni ce gashi zai kaza kuma wato ta kai muna tare da shi yanda ake cewa awa 24 hours ba dole ya zama jiki da jiki ba physical yanda ake fada amma dai wato ko da yaushe ko da ina gida sau da yawa muna waya da shi da yake yana da dan lokacin baccinsa a duk inda karfe 3 ta ya gama bacci akwai programs da yake saurara a tashoshin Larabawa musamman tafsirin Sheikh Mutawalli Sha'rawi wanda akwai tasha annas da wasu tashoshin da suke saka su yana bibiya an gama nan mai koma nan ɗaya daga cikin malaman da yake son karatunsu sosai Sheikh Mutawalli Sha'rawi to wani lokacin idan ya ji wani abu dangane da wata mas'ala to kaga karfe 3 ne zai fara saurara misali karfe 3 da rabi to karfe 3 da rabi nan zai buga mun waya zai ce kaji abinda Sheikh Sha'rawi ya ce kaza na bugo maka yanzu dan kan sai da safan manta abinda kai yanzu kake da kan da zaka rike wannan ni zan yi mantawa gobe to ina expecting wayansa a kowane lokaci karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe to in kuma gari ya waye dama ana tare in kaga mun rabu to laluran challenge tafi wajen aiki ne zan tafi jami'a je abin amma ko daga jami'a wani lokacin inda ba aji nake ban ya kira wa zai ce aji kake a to kaza to wannan wani abu ne na Allah madaukakin sarki da ya hada jinin mu kuma na amfana kwarai da gaske musamman a fannin tarbiyya da ilimi wanda ba zai baka ba wanda baya cikin littafi akwai iliman da suke zaka karanta su a littafi in ga je kai nemo littafi kai ta karanta ka same su akwai ilimin da duk littafin duniya in ka bi ba zaka same shi ba ko in ka karanta shi ba zaka fahimce shi ba sai ka sami malamin da zai maka bayani sannan kuma kamar yanda shi dai sau-sau da yana fada yace at-ta'limu bil fi'li aqwa wa awqa'u fi an-nafs min at-ta'limi bil qawli wai koyarwa da aiki ta mafi zama a zuciya akan koyarwa da baki so kaga yau da gobansa da ayyukansa da sauran abubuwa da yawa ya yi min tasiri kwarai da gaske saboda zaman da muka yi da shi kud-da-kud muna tare da shi Allah ya gafarta
1: masa kamar an dauki shekara nawa ana tare da
0: ni kusan shekara 20 idan mun dawo makaranta shekara ta 2000 to kuma kaga ya rasu shekara ta 2022 duk da cewa ban fara aiki ba sosai a Abdul Harisin sai kamar shekara ta 2003 to amma kaga Allah ya masa rasuwa shekara ta 2022 kaga kusan shekara 20 kenan muka zauna tare da shi
2: ga wanda da tsaye mu a wannan lokaci muna tattaunawa ne Dr. Umar Ibrahim Indabawa na'ibar murgayi Dr. Ahmad Ibrahim Buke da irin tarihin sa da zamantakewarsu da Dr. Ahmad Bamba
1: Allah ya ji kamala da akwai lokacin da yana rayuwa yana taɓa zuwa akan jin tarihin rayuwarsa ya ci babbari sai bayan na kuma gashi wa Allah ya kawo wannan rana wani abu za a iya bayyana tare da tarihin rayuwar malam zaman da aka yi da shi
0: to haka ne duk wanda ma ya zo ba kai ba duk wanda ya zo dangane da maganar tarihin sa sai ce alhayyu la yu'man alayhi alfitna haka yake fada cewa mai rai ba amincewa cewa ko fitna ta zo ta sami rayuwarsa saboda kai in ka ce mutum kaza ne kuma in yazo ya zama ba kaza din ba fa amince ai mana insha Allah kaza to ne yake gaskiya ba masu yan jarida irin ku kadai ba har masu bincike jami'o'i a matakai daban-daban sun ta kokari su zo su nemi izinin cewa su yi rubutu a matakin digiri na biyu ko digiri na uku ko digiri na farko akan rayuwarsa gaskiya dubbe ba da izini ba sai ce kai ba ma wannan ba akwai littattafai da ya rubuta su to littattafan nan sun ci gaba da zama a cikin abin da Laraba suke ce masa makhtutat mana manuscripts wanda ba gyara su an fitar da su a matsayin littafi an tace su ba kullum akai maganar ya kamata a ce waɗannan littafan an tace su an fitar da su don al'umma su amfana sai ce in Allah ya kai mu lokacin mun ya tafi sai ayi wannan ayi ɗaya daga cikin hikimomin sa yana da hikimomin sa da dalilan sa amma ɗaya daga ciki yana cewa yana so abin ya zama dan Allah ba wani wanda zai zo yana ta yaban sa ko yana ta magana akai dangane da wannan aikin da yi saboda shi ba idan sama ya riga ya tafi so wannan abin ya zama yayi shi dan Allah madaukakin sarki wani ikon Allah ɗaya daga cikin abin da nake cewa abubuwa na ilhama da Allah madaukakin sarki ya masa kafin rasuwarsa da kaman sati biyu kawai sai zo rana kwatsam yace ina littafin nan ya zo ma ya ta duba su ma a office bai gan su ba zai ba wa masu bugawa yake sai sai aka kirawo masu buga ya kira Dr. Abdulkadir Ismail ya isa ya kirawo masa akwai Ibrahim dan Niger wanda harkan buga littafi ne a kasashen waje yace su zo suka zo ma a lokacin bana nan ni na jami'a yayi niyya ma ya dauka ya ba su ne saboda kai wani abu gagagagaga sai ba a gaisu ba sai ce to ayi hakuri sai na dawo ni na san inda suke so muka zo suka zo na akai sallar magrib bayan magriba sai muka shiga office sai na ce ai ga littafai yace kun gani wato dan abin da ya faru na ɗaya business suka sa cikin kwalin wani littafi da aka kawo ni to shi yana ta da can littafi ne bai san su ne a ciki ba aka

0: karantar da kutubu sita gaba daya ba. Allah ya saka musu da alkhairi ne malamai in ba shi ba. Shi kare ne. Abin kuma kai zaka zama shaida baka taba ganin sa a wajen lakcoci ba, baka taba ganin sa a wajen tararruka, conferences da menene da me da me duk waɗannan abubuwan bai shi ya sa karantarwa a gaba. Kuma kusan wato dalibai sun sani cewa majalisin Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Allah ya gafarta masa na Darul Hadith, wato shine majalisin da zaka dau littafin ka gaban ka gadi ka tafi
1: gaskiya ne
0: kawai zaka samu malam zai karatu, amma kaga sauran majalisai ko malam yana gari ko za a yi karatu ko an bada sana ana bada uzuri ba za a yi karatu ba kaza da kaza, zaka gani a shekara da za a lissafa uzuran da aka bayar da yawa, amma shi babu ko yaushe yana nan saboda wannan abin ya sa a gaba. In dai ka gaba a karatu hutu ne, in lokacin hutu ya yi sai a yi hutu sai a dawo, in aka dawo aka dasa karatu to an dinga yin sa kenan. Kowannan lokacin da saboda yana cikin rashin lafiyansa na karshe din yana ta jin jiki a tsaye-tsaye haka nan, sai na ce masa ina ganin saboda yanayin jikin nan naka ya ɗan yi nauyi ka ba da hutu sati biyu. Wallahi haka muke magana da shi, na ce masa ka ba da hutu sati biyu na karatu don ka ɗan huta kamar naga akwai irhaq shine gajiya ya stress a tare da kai, so ka ɗan kuma shi magungunan mura da mi tunda akwai mura yana bukatan hutu kuma zai kashe maka jiki. So sai ya ce ma a dai ba da sati ɗaya, kamar ya dai ba da sati ɗaya, to shine sati ɗayan da ya ware ce to a je a huta, to muna mune masa fatan hutu ɗin. Ragon wannan abu ne da ya kamata a ce musamman ɗaliban ilimi sun la'akari da wannan wurin mai da hankali kan abin da kake yi ya zama don ka cimma abin kofi, bayan da za a ce komai ka ƙware ko komai kana nan da kai ake komai da kai ake, akwai abubuwan da za ka yi sai ka yi sauran kuma ka bar wa sauran mutane waɗanda su kuma abin da suka ƙware kenan a ciki. Wannan a cikin tarihinsa kamar na faɗa duk inda ka bi za ka samu, ko tafiyansa zamansa Misra da zamansa Madina da dawowansa nan Kano, daga haka ne kuma in ka kalli abubuwan da ya cimma din za ka gane cewa ya mai da hankali kan abu ɗaya. Musamman da na bada misalin wannan karantar da waɗannan littattafan, to misalin ma shi kafa kanta ita Darul Hadith ɗin cewa har ya bar duniya ba ya da wani tunani na maganan Darul Hadith, wata magana yin ba Darul Hadith ba. Akwai wurare mutane da suka kakkafa ko su gina masallaci ko makaranta sai su ce sun bawa Darul Hadith, to kaga yanzu yana bukatar malam sai yana bibiya kenan, shi kuma yana so ya mai da hankali nan, to sai ya nemo wani ya bawa wannan. Irin wannan akwai makarantar da take a Bagada da wani bawan Allah ya gina, sai kira malamin Daura ya ce masa na shika a je a kula da wannan abin nan. Akwai makarantu da masallati haka nan wurare daban-daban waɗanda an gama din malam nan ake zuwa sai ce a nemo waye zai iya kula da shi, kuma ya ce ka je ka kula da shi ka kafa wurin. To kaga wannan duk yana nuna cewa bai a rayuwarsa babu wani tsalle-tsalle, yau yana can gobe yana can gobe su ne can gobe su ne can, yakan iya yin wata guda chip kaga nan inda ya rasu ko nan inda ya zauna suna gwatudin yola ne bai fi kilomita ɗaya daga nan zuwa ka buga ba a titi, to malam yana iya yin wata guda bai je ka buga ba.
1: Ana
0: zauna a gida in lokacin sallah ya fito ji sallah, musamman ƙarshen nan da ma ya bar aiki ya ritaya je makaranta, kawai rayuwarsa kenan gida masallaci makaranta, saboda

0: Thomas Sauraro daga nan mita 93.1 akan zango na FM kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na daka da waje. Yau da shirin namu na daka da waje yana kasancewa ne tare da ku masu sauraro inda muke yin tambaya akan waɗannan shekaru uku na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, waɗannan irin sauye-sauye aka samu a Najeriya, kuma meye fatan ka a shekara guda da ta rage. Sannan idan kai magana akan abin da ya shafi jihohi, kuma idan mun dauki jihar Kano kamar yadda mai girma gwamna magana ya ci ya cika kaso 90 na alƙawuran da yawa al'umma a yayin neman zabe, yanzu kashi 10 kawai ya rage wa, wato kashi 10 kawai ya rage masa a cikin alƙawarin da yawa al'ummar jihar Kano. A nan jihar Kano ma, wato me hasashenka ko kuma wanne irin fata kake yi shekara guda din da ta rage wa wato mai girma gwamnatin jihar Kano kenan? Sannan a bangare guda kuma, masu sauraro, kamar yadda kuka ji a wannan talla da muke sakawa na Arewa Radio, akwai mutane guda hudu da a kowanne zango za su ci kyauta ta naira 10,000. Sannan kuma a kafar mu ta sada zumunta ma na zamani akwai tambaya da zamu sa wanda duk wannan wanda yayi nasara shi ma zai ci naira 10,000. Kullun zamu ba da kyautar naira 80 kenan a wannan munna ta cika shekaru 10 da kafa Arewa Radio. Mita 93 da kudi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam rahmatullah.
1: Kamal, barkum da safiya, da fatan mun tashi lafiya.
0: Alhamdulillah, barka da shigowa.
1: Masha Allah, nafi mai shago da kango dole Kamal.
0: To nafi, barka da shigowa.
1: Masha Allah, naji wannan tattaunawa da ka sako mana a wannan shirin mu tattauna yau. Magana gaskiya ko ince daga da waje ka je mu tattauna. Nace ni ka raba min hankali dan ban san inda zan ba, amma bara nan taba ko ina.
0: To taba ko ina din nafi.
1: Ka san ta ko ina, ka suna da abun fada.
0: Eh, ai shine muke so a dan tattaba abun fadan.
1: To da farko dai wallan, kamar ina ganin in aka ce mutun ya alƙawari, kamar a ce mun yi alƙawari da ni da kai, kuma wanda duniya duk ta riga ta sani. Kamala, ina ganin ba ni ya kamata da farko ma in fara zuwa ce na cikawa Kamala alƙawarinsa ba, kai ne ya kamata ka fito media ka ce Nafi ya cika mana alƙawarin da ya yi mini. Saboda haka faɗa da gwamnati ta yi, ba ran fara da gwamnatin jihar Kano, faɗa da gwamnatin jihar Kano ta cewa ta cika kaso 90 na alƙawarin da ta yi. Gaskiya ina ganin da ba ta yi azabawi ba, ta bari mu da ake mulka mun fito mun faɗa wa mata cewa ta cika mana alƙawarin da ta yi mana.
0: To ai,
1: amma da farko dai
0: yanzu na fiye ka san iyakan alƙawarin da gwamnatin ta yi ne?
1: Eh, akwai alƙawura da yawa, amma ni zan iya kama guda 10 wanda kuma ni har ina gaba tabbacin an cika guda ɗaya a ciki.
0: To na'am,
1: yanzu dai ka ga na farko mu fara ɗaukan harkar ilimi, malam kamalin fara fasata mu gani me yake me yawa kana a cikin harkar ilimi da aka yi alƙawari a kansu za a inganta shi. Kamalin na ga har yanzu na san kuna da pending kisa kisai na ungoyi ko kuma iyayoyin da suke ta kiran da ku zo ku yi musu rahoto akan basu da makarantu ko basu da mazaunai a gurinsu. Wanda na san kuka fara bin su wata, har yanzu ba ku ga masu ba, kuma kuna san ko kuna kan za ku je ku ga musu ziyara ku ga me yake wakali a gurarensu. Kuma ina ganin shekara ta ɗaya ko ta biyu wanda aka yaba wa gwamnan akan wuri kuɗi da ya ware sosai a kan harkar ilimin, aka dinga jami'an ya ba ta kaso kusan 30 ne ba ko 20 da wani abu na kasafin kuɗi. Wanda wannan shekara aka ta zo ta wuce, mu dai mun ga abin a zubuce, amma ba mu ga wani gagarumin abu da ya ka da za a iya cewa an yi akan wannan harkar ilimi da ya gigita mutane ko ince ya kawo canji sosai ba. Har yanzu mu kamar ina zagayawa ga makarantar firamare nan a kusa, har yanzu yara suna zaunawa a ƙasa. Har yanzu za ka iya zuwa makaranta ka je ka tarar malami baya cikin aji. Har yanzu za ka iya zuwa makaranta ka tarar da wasu malaman ba su zo ba da sauransu. Saboda haka a harkar ilimi dai har yanzu gaskiya da gyara, mun san dai tabo ya yi kokari ya yi wasu abubuwan da sosai, inda ɗaukan malamai an yi, kuma daga baya an dinga bin wasu makarantun ana ganin me yake kan. Amma abinda magana ake ta fasantis, inda shi ta gwamnati ta fi gane fasantis. Magana gaskiya harkar ilimin gaskiya fasantis ɗin ta bai kai a ce an cika mata kaso 50 ko 40 ko 60 ba, ma da za a iya ba da wani good ko very good account. Mu dawo kuma harkar tsaro. Wanda yanzu baya bayan nan gaskiya ta fi mana shi wani tuwa ɓarya a wannan jihar ta mu kalan kamar. Ka san ni abu da shi mai girma gwamna ya ba da jawabi akan komawarsa ita jam'iyya mai mulki, kan cewa jihar Kano ya koma ne saboda ita ce ta farko a cikin kudurinsa. Kuma har yake cewa idan ya koma wannan jam'iyya, komawarsa wannan jam'iyya zai kawo ƙarin wani tsaro a wannan ƙasar ta mu, da akwai a wannan jihar ta mu ta Kano. To abin da nake tambaya kaina shine kamalin, to su ƴan ta'adda ko kuma ƴan bandits ko ma dai su waye suna attacking din jam'iyyu ne ko kuma jiha suke attacking, ko kuma duk jihar da ta kasance ba jiha ce ta shugaban ƙasa ba ita suke kawo hari ne ko kuma ya abin yake? Shine a yanzu da ban san menene amsar ba kamalin. In dai har komawa ita wannan jam'iyyar da take yi shine yake sawa a daina kawo wannan hare-hare zuwa ga al'umma. To ita gwamnatin gaba ɗaya ta Najeriya ai Kano a ƙarƙashin take, Kaduna a ƙarƙashin ta take, Jigawa a ƙarƙashin ta take, mai isa su wayannan yankuna kuma su ake kai musu hari. Ni ina ganin abu ne da ya kamata a zauna a teburi a ga me yake wakana ko ta ina za a bulle lamarin, ba wai a dinga tunanin koma ko ko kawai dai dama a Najeriya an saba duk inda kake so ka wuce dole sai ka gyara wa kanka hanya ta inda za ka gudana wucewa. A bar wannan ɓangaren malam ba na tsaro ko kuma ɓangaren na harkar ruwa wanda har yanzu kuka ban sani ba yadda su malam kawai ko suna nan sun yi fasha-fasha da ruwan famfo. Ni dai malam kawai a yanki na nan kakanmu ne nan sama da shekara 15 yankin da muke fama da harkar ruwa, har yanzu ba wani abu da ya canja a wannan yanki na nan. Kuma abin mamaki shine yanda ruwan yake wucewa ta yankin mu yake shiga wasu gurare da suke dan samun ruwan a cikin gari. Tunda ita ruwa ta so daga Salawa ta wucewa ta Kururiya kai wasu ɓangarorin da suke dan samun ruwan a cikin gari, wanda dai ina ganin yankin nan namu kun ba wanda suke kan titin nan ba na Sheikh Jafar su aka ce suna dan samun ruwa kaɗan-kaɗan wani lokacin. Amma kana shiga ɓarin gabas ko ka shiga ɓarin yamma da wannan yanki namu da Kururiya, magana gaskiya ba wani batun ruwa ko kaɗan.
0: Har da zuwan Canisawan ba a samu wani sauyi ba.
1: Ai shine ina makai kamar ya kamalu ba, an yi alƙawarin wata biyu ba da shi mai girma gwamnan Yoruba. Ai ina ganin gaya maka a jiya wannan alƙawari na sai ya ƙare na wata biyu. Dama lissafin zai kama April ne zuwa May, alƙawarin da ya ce zai yi wata biyu zai kawo ƙarshen malar ruwa. To ai dan Afirka ma ban gansa area ta walantana Canisawa. Saboda haka ni ina ganin harkar ruwa magana gaskiya ya kamata a ga a shige ta da muhimmanci kamar, saboda ruwa shine kusan 70% aka fi wadaƙa da shi ko ince aka fi amfanuwa da shi ga rayuwar mutane ta yau da kullum. To ya kamata a ce an sai an fara fuskantar me yake wakana a wannan harkar ruwa. In dai aka ce malam kamar damuna ta wuce, dan mu da ba dan ma sa'in da muke samu da Allah yake kawo damunan ba, ba mu sanya za mu dinga yi ba. In dai aka ce damuna ta bar gari an fara an dina ta ruwa dan sha dan ya amfanuwa da shi, to shi kenan mutane sun shiga wani garin. Kuma a yanzu halin da ake ciki kamar yadda na ji da zan ina zuwa kwana cikin tantan akan harkar ruwan da sauransu, ya kamata a ce a shigo da wasu dabaru na zamani kamar yanzu mu nan yankin namu na Daurayi da zai zo me zai hana a ce a zo in harkar ruwan ba a iya gyara ta wani famfa, a samu wasu injiniya ko kuma a ce wasu harkoki na sojoji da za a dinga yi na zamani kamar a dan tara gidaje kamar kaza dan yanki kaza a yi musu wata buhun ko wani tuba ko wani abu da zai dinga ba su ba wannan yanki, can ma dan kara za ka da wannan bangare a kare musu wani aikin zai dinga ba su wannan ruwa wannan bangare. Ni ina ganin inda har za a iya gyara harkar ruwan famfo ba wannan zai iya taimakawa wajen mutane samu sauki da yanda suke shan wahala ta wannan bangaren ruwa. To wallan mun ga kamala jihar Kano mu bar wannan magana guda uku ta wadatar. Kuma har yanzu ina jiran ita gwamnati ta dawo ta lamba akan wannan kaso 90 da aka sai an cika. Ita kuma gwamnatin tarayya malam kamali. Amma kafin mu wuce kuma tunda ka ce mai fatan marago shekara ɗaya ko? Magana gaskiya zai iya dan yin dariya kaɗan. Wannan kamali wannan shekara guda ɗaya ai kan ma mu boye kan mu ta siyasa sai a yi ta kamfin ci gaba ɗayanta.
0: Ba aikin raya ƙasa.
1: Ina ai ba wani abu da na kasa duk wanda bai abu a shekara uku ba a yanzu dai ko da ma dai wani abu zai shigo wanda aka mali sai dai ya zama na jan hankalin al'umma sai kawai dan siyasa ya zo tara mutum ban ga yanzu ga shi ma dan ayi wannan abun da ake so ka tsaro kwa shi yanzu a wannan shekarar zai tunkara ka ilimi ai ta riga ta wuce sai dai in an samu tun wata ba sai a ƙara yin wani tushe din amma ya riga ya wuce. Shi kuma ita gwamnatin tarayya kamar da masu yawa guda biyu suka faɗa, haka ne gaskiya tattalin arziki ya far hudu sosai inda da trillion nan ake yin kasafin amma yanzu gashi ana yin kusan 50 da motsi ya iya cewa ta bangaren tarayya sun samu kudi sosai sai dai amma ina ganin kamar ba iya samu kudin su ne kamata ya zama cewa abun morewa ko kuma wani karin armashi a gurin su ya kamata a ce mutane sun gani a kasa kamata a ce har za a iya samun wannan kai a baya da kamalu muna iya yin kasafin tiriliyan huduma har da dan motsi mai girma gudun da ta yayi kuma Najeriya ta yi sabazu amma ya zai a ce yanzu ana 50 da motsi a ce wai an kasa samun wani talaka wai yana walwala a cikin rayuwa ba zai a cikin bita kuta da rikina ji ta da Malam Ahmad kun tattauna akan harkar tsarin kuɗi da aka ce da za a yi a inda har gaskiya magana ne neran nan bata dawo ta dawo kan haƙiƙa da mun tawala kan ko miliyan da za a ta albashi inda irin wannan tsadar rayuwa zai a ba abin da kana kan ka da shi ko ko ba wani abu za ta yi maka inda da abin da 10,000 za ta yi maka yanzu 200 sai ta yi da kira za ta yi maka shi saboda haka inda za a ce 200 da kaza za a kai kuɗi kuma za a ce komai za ka sai shi kaɗan sai abu kaɗan sai ga kuɗin ka sun ƙare to ina ganin ko miliyan ɗaya za a kai shi ba da saboda haka sun samu kuɗi amma mutane ba su gani a ƙasa ba ko kuma in ce ba su yi tsarin da wannan kuɗin da aka samu zai amfanar da al'umma ba wannan shine kuskuren da ya kamata a ce sun tsaya sun gyara kuma harka ta tsaro shi ma mai girma shugaban ƙasa sani gaskiya akwai gyara don ni ba za mu ce ba sai an samu ci gaba a wannan ɓangare ba harkar ma kusan ƙara taɓarɓarewa ta ƙara yi inda a da dai ka ga kafin zuwan nasa Malam Kawali ka ga mu nan dai mu muke iyakokan mu arewa amma gashi yanzu a wannan dan sati uku zuwa hudu ba abin ya fara tsallakawa zuwa oyo dan yanki guda don kenan to ka ga aka ce wannan gari na oyo ne gara ya riga shi da kudi kenan to yana ga hankalin siya tashi akan abu amma dama tun farko abin da muke faɗa shi ne Kamalu a tsaya a yi abin da ya kamata akan kanka in dai za a yi al'umma ake wakilta Kamalu fa ya kamata a ce bukata al'umma ta fara kasancewa ta farko kafin duk wani bukata da ya kamata a yi saboda haka in dai za a ba yanzu Kamalu mutane nawa ne suka yi

Mita 93 da dugu 1 daga nan birnin jahar Kanan Dabo. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare kuwa wannan safiya. Ta Litinin 1 ga watan 6 kenan na shekarar 2026 da muke ciki. Sunana Nafi Usman Nafnaf ke tare da kuwa cikin shirin na duniyar wasanni a wannan lokaci.